0: memuna danani ena
1: wiluwa ka owale simana munari ne 84 64 46 069 naklato muntare o WhatsApp
2: deste 2012
3: variwa wela kampanta igaruma sa mutenkeso onikawa manosh mulapone mahomu edeyemi ohana werana ya ni atu osu wenye hiwa piketi ndrini kuru nevara muteko kutani hiku uipaka okala mulipa ontopa jana manosh mawani onai helana opu kama kuto kuto Wokala opati wa kari malushu yawo nakala ka opieri ya ka okwa otopanya na malushu famuiti ho vani panyiha eho
4: ni asiasa
2: meu nome

0: ni kala te pesha wopi hava kale luanyu wona ka olika na makata ene yago atopa nyirwene ndosho beria sisa musuweli wa mutengeso on topa nyama ndosho muteteni edeyemi ni malela ka orala wa Mozambiki.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, tanto amor.
3: Mamma Sopipi, e realiza nho.
4: Oh, Teresa. Meu camcumi, nto nho. Mkala wira kamurero teilu wa mrimo lelo.
3: Ah, Pipi, ni mahawanyuwo. Malelo wani huu, towa luwesha, ni mapelwanyu.
4: Ah, hee, etiore rawiwa yeyo. Wasusanya nina asivela.
3: Amusi aka, wasivelasha. Ni hakumbe na mukura kafarangu pahe ni hopa munirani. Nakala wa mahiku hakala masiko shuta ni Pipi. Wira wani weraneyo kala na malelo osiva ni yoya iya wakuta okati.
4: Ah, mwahika lupolo rate ene soso mihasaka mkisivelaka.
3: Ayo, ni yeva kane ni ngwere ahu. Nini tuma ipiri kwa safarangu nakale hopa yowuma. Kusampumuko hamoso wakuta sumana.
4: Yeye yovakani vana tiowa cha Teresa. Eyo noro kali hera musanyu kala ni kuruva masato ni 10.
3: Eke kai Pipi. Onelo kinro wape hopa yo uma yele mukishuti hanyu.
4: Wuda nende le munu pola mapeli waya.
3: Ayo. Otikela la pahe se pola. Alu ni shuwari. Ni wari kela bakani ni makuro kitemani hiwa. Wota wela ka oratene mpako kala muhusene. No mala, orapihe ehopa ni masi wowi, ni kumihe sona nara ni otaka hira mpanelani.
4: Ayu.
3: Kino ota wala ni pole wowi si nyanyeye. No mala, omwape ya machokwa ni makuku kamosa kamosa. Wowi ni kureleke. Kahiyo babo Pipi.
4: Wasovano kwa suwa la tuwoke kela otana olelo.
5: Ni reto kohiyo. Okala vanchene, ni mpento wata.
2: Wai

nikuna pa musambi kino vira oyo kupere mbi ola ridere katamo ambige ni makano pamo no hakwe nikuna pa wo sudao oyo makano timakano timukana mwedo ovyo vyo oyo makano timakana maso akiba ona we hamuka ni makaba nuna kupere tano moha nuna kupere tano ti afonso made afonso made ona tamuna tabiri made apanya tamuna we ole ti beo beo onda tamuna we nuna kupere tano moha ti jido jido vera tamuna we edimilson vera we vo beo Beom kokiru di amaka tamuna om kala beri ba taka vana tamuna panya do di jalle o hana ba tikito ko hana taka pirata ko na pa musambike tamo do bli boye be bli boye be to me sey pita na roju wa nta ko do kapira di vera ka promisho kam tra do pro ni asini ro musambike ba kana yele na reya ya ta no mo kapira to ko na pa musambike e joka da na wi yo mo kapira a me fa ba e fa ba ya ya no wi no kapira

0: tikna che waranya nyu ana nu mai rache chani thwale ana ne melani chole nyu ma he khala na ya la thwan tumi ha janya ke hana da sha ke lan ki tumi herente sa e wore yu matha pe nya ho thi tela e thu yo lu pale yo ba he vitamina mu matha po mati yo kha
1: asante grasinda artur e verke khale mayo khala o ima wani yon kopoti i distretto yo shure uno u ka delgado anhi ma chiraka nuni funti ha umana na chinape ya ya matapa umanti yonka.
2: Bakambakani nera nechaka na hala wemela vano wampula vava na hala huwine na miruku santamu na mteko Janeti Ortensio.
3: Muniwa mwakelele makomaso anlaka mutiana ni okume. Olelo nikela ovanela mwaha mmosa oniluluwa na ni mukalelo owale liheria ashina mwane. Wale la anamane ashimali mota woweta epiro yotara mota wowiti timiha mama anlele sina
4: Elzira Saidi
3: mama Elzira Saidi
4: wale chongara likwesa
3: amarani kwesa tani maleluan sina
4: kamento pe wa regule
3: ahe masinto ba mama nkahaya anlele mota ngomulela mwana mwamuthiana ashimali alala sarusi wale la mana ninno na mahikwena ala na wane weta aneta pure pure nto ikhallo sheni so wale la na mwana ala na khala na wane wiwa anaishu mali ha mneta yam
4: na lele kira na mwana ala we raba ba muhindu wa mushu mali he maba hatu maba kira sweto kwa vyaka bate ba patero kuruka masi rapiki parato mkasa kempani roko skola ngarwa ko skola iwe ke weta pure pure
3: ai weta pure pure
4: mushumali heke we weta pure pure mushumali heke wawe muhindu wala kala na kulu yale ngumali ke opiani waru wanani wale chemba ya mbona kipuye sona na rai mbona ke wale ni wanu wale ke

0: abinyaga oro basi yare rapihe ki paratho ndeke masi nikosake mpani kale kuto ikuosa mama nikusheke nikatheke nanege ndoke nabe basi ko basi yare kalukere manera ntwali ke sibale nare bakala yi na vile wabisi nywa hunu mkushakara kata hundu unamutupula nromo riyo nararapa maruya huni galati tu mbamuka suni naswela kwa mkuma haka wana ilaka bakani masawa hiku wala vana asirile shale wale ilaka rumwe romo rowa tu vitu yuni pa hilo oro olesi wawo yu nashilo kwana malo mroto nao hane rukulor waka au rukuli la mfanyi hama sekala yiki wiruwa hii ho kiri wanto hii ano uli waruka kwa hii ano mwagele ilaka siso kailo mke maleli waka meba maleli wa mzuru kulu riha masi ni nona tumasi hu
1: Ngaya non mota o walela namane imali ya tsitsiya na mota o walela
2: ya gana ela to namane
1: tswela kana to kwanele sini
2: shulia Francisco ina ela to namane mota kora tene marumwa mvale ke yo namane re mara fulano mvale ke fulano yo lela uthuru la mvanda ni kisivende we khalo na ri mvale ke gara kora tene muro bosi sura pa muro skola marwa ka vale ngusha ibaratum harapi ha murapi ha kusema haya ndiko mapea murumo mbani kila ntene mna mrohoro mja pahe si parto ya mromba mara pia makari pia mrora pia muyate aro basi basi ari muone kama hila baba kero kuwani pero ka peke par shantare ra ela si sopa ora mhete ke pure pur mai kuala ba hikuyala
1: a kala ale sana shkola ya wao itu sota ki hasa andro ayo shkola iwe ani mpa maparaya isabato sorera na wo isabato ye kanono ntoye leo takihela ana mwanala ireke sai bate akumaka moto wale
2: ana mwanala otakihela wera mama ya rako shkola mama mapara ko muhwarra ni sabato sorera ko muhwarri sen sorera ro wale lakani mundro mure la wera mikiro ikhalana ahia twa ro khalana mingirina ni ngi khanna ka ni mothumelani afanya msuru ko wale ni mothumelani atharla ku inywa le somo ro ko mona pahino hiya ro ikhalana khanna ki ni mothumelani mona ko shkola
1: mara se so takihasi
2: ah so takihasi sini tweleli ha ayo
1: Woti
2: yo halu pale pahin thwela pahin ari lo kamthu hina yoni thwela pahin ina
1: si sonroka ni maswala ngahaya iwo siniru kusaya
3: miba miru kusaka ki hinya sei yo tukini terra sei yo wera ana shkolala ana mwana yawo ba mune mafana na mwana awandre ne etuyo kisera makoto mmo na lele gatharuweke wala yo hashima nyene wodgeta tenin lakela enro wa resta iwe enro na thuma ka sei so wi kisemu ana mwana ale muna phana weta rikinya ha makoto twelela ina